0: It's from us, baby.
1: Juliana Katani Ambula. Bukang batupika in shaka. Pinagamo na pangkasitan niya na pangbuha.